Continue with our message. Bak marwing ila yo ya kejubap ke badai. Di nganum polis yo kejubap ke jompi. Ngan sa ngasu ai kubli ya pipa pila yo ya kejubap ke badai. Iba marwing ya east and west mairang. Kubli si bone ya bak marwing. Sa kawi kejubap ngan polis ha kan ni kapor ini kong. Ila ong hello hello RJ banda ba iye. Kasi teng singi ka bukaman ya pi kejubap jonga. Kala bandai u ikong di sus ni ru i la yo ya ka jubab ko bandai ku beli shibon e kong di sus ni sa shia am no ya ka jing gendip ka ba ar mo ilisi ila ong ba ilisi ru ila na madan riting ru la yo ya ka jubab ko bandai ti lisi anu puli shi ka jubab ko jong hi ap no ya ka jing gendip ka ba ar nang Taiwan salan ru la yo ya ka jubab ko bandai ku beli shibon e wan salan idar na juwa ya ka ni ka jubab ko jong pi ting ini ap no ya ka jing gendip ka ba ar ini parlok jongi lo ong ba dei bangi shusat da kasnan iba deng na mautari em ba deng ka jubap ka jong pi ka dang lai snga pa ka jingit tip nga juki yo tman man kasngi tang ba u ne kum ju nga dei u e to ai ka jubap mo ba deng mautari sa persang biang to ku ble shi bon e ka jing sim ta ka jong pi sa ka wi ka jubap ha ka ni ka por long good up morning rj ka jubap jong nga ti la dei u plang pila da kam de ngan persang biang mo RJ ngai sweetie suchang ku blishi boni ke jubap ka jong pi tama ka jubap ka jong pi kadang lai te persang biang mo ting ni ai por saka tu ka ni bapin persang shwa bangin jam sha ka jing tip ka ba ar ni parlo jing hi RJ please ai biang ya ka jing kli to iba ha rang sao ka ni ka long jing kli nga juki yo tamain man kasni tamba unye kum ju nga dei u ei te sai ke ju pap ke jong pi te parlok na ka benta ki padang lada pidang sia snok ti bat ni ne po pila ban chim menta ni ka program ke jong ing ju alam ya ki jingin tip la ni ya ki pang ki paper paper bang ni kren ha ni ka program ka long tang ka we na ki lahat ke bang ni so tanat bang ni itu kam ba ye we mo te lada pi ka ban chim menta ni

Na lao sok tu niong ai biang ke jingkili to ke tu ke jingkili pula yo mentan te shu ini i parlok jingi long la bande utelai pi jubab ru pi jubab ru mamo ru jubab ru mamo arje na mar ngam da khlan ba o ku ta mo tom ni le ta mo pi ya shim ben ta ru nga song u shi bon e ya pi but to pinang yo no kamet ka bakoi ka bakia but pi ka jubab ka jo pi ka dang lai to persang biang la da pi song la mo ku ble shi bon e ba he prang sao ya ka ni ka jubab ka jong pi sa ka wi ka jubab pu le ne por arje u bru chut biniat na manga i ba re song me ba re na song me ka jubab ka jong pi kadang lain persang biang ngok kajing ketik kolom ni ngaju ki ya utaman man kasngi tang ba une kumju to ai kejupa mo ti sakwe kejupa wan puli ni polong nga persang mo nga persang sining kong ile si usensar oke ini parlo jong i digasin kening bening kong jong i bil persang ha kening program kening jing ketik bat ngengit pinum kanum de ka sian ka khaddo ka ba fi persang yakini ki jubab la ni pishim benta hai ni program but lada pi ai yakini ki message ki jong pi mo shanga ngaju so tenat ba ban pule but ki kerteng ki jong pi namar ba kana manga tip ken yanu nga keren mo kum ni ail ai ka jubab lada pi mo ka ban ai ya kerteng pura ka jong pi ru pi ai tang ki initial slap yang ai tang do dak he way ru na biang tang bangan chyo khot ka teng ge jong phi mo khubli chi bon e but ka ju ba ka jong phi sin sar ka dang la te par sang biang mo ngan I sports ak tu ka ni sa kan ni ko ka message kan ka answer ka ju ba ka long ba ta te la de ki ter sim la da kam de ngan up no da ka ju ba na phi mo sweetie su chang to ka ju ba ka jong phi ka dang la sweetie ta sa up no as ai ka ju ba man ta shi phang por Good morning, RJ. Day ni saat ya u nyukli omlut re. Dam day ngan sa persang biang. Persang biang mo kong mem kejubab ke jong pi kadang lain. Sa kawe kejubab akan ni polong. Hai RJ ngai ilit. Namai rang nga ong udei unong. To ini parlok jongi layok kejubab. Kaba day ku beli shibun e lit. Namai rang ini apno ya ka jingkitip ka baar bangat sa walam shapi mata si pangpor. Kani kadai ka jubab na iba na lao sotun yung jubab kulmar tartar. La bandai u benai dang lat ba na. Na lao sotun to persang biang mo ngan ay posa katukan ni. Di sakawai ka jubab man puli ni polong jubab kulmar to kani rudi iju i message. Ini parlok jungi long ku blei kong banda pi biang em hoi nga biang mangai juju kan ong ba de ini parlok juju jungi layo ke jubab ke bete ngin saya ap no ya ka jingkitip ke ba ar ini parlok jungi la persang biang i ba hep rangsa yong de namar ba u sinret sen pi u la sakut be kumju la da de ngan persang biang Bahem rangsau to persang biang kam day mo busen resen persang biang to. Abala kiti kum nun mo to. U to ini bado na lao sotun la yo ya kajupa pa kani kenti ka ba ar ngatrai kani ba fi ya pa kajupa pa kajopi ta kampes ap no kajing tip ka ba ar. Hai RJ la bandai u nong trei bahem rangsau persang biang kajupa pa kajopi ka dang lain mo. Di sakawai ke jubab di parlok jongi hakani kapor ngan sapule toi juju ketu di juju juju flyo ke jubab ka badai ti ngatrai ngan jam no sha ka jing kentip ke baar ban ngan ai no ya ka jubab to ngan pule sa si sin iba na na lau so tu ni lo ombala de la de u ka twei de pain na so so score earwax kumte bana la la sotun ka jubab ka jong pi ka dang la to ikong me miong kata ka jing kli put put tang ya usnyu kata ka jing kli put tang ya usnyu put tang ya ya bali tarai ino ya bali kong mem ke jubab ke jong ping ngam da song thu tam ke jubab ke jong ping ngang ek kam pat dei hi ti se ibi parlo jong i ong jubab
kulmar mo arje la bandei u. Hmm. I shall la yo ya kajubab kabadei. Ton ay no kajubab kabadei na

palong nong sungap na kabenta ki palong ki jong idang shoes nok ti but ni ni ko por pidon ngai aj banda ka program fun unlimited but kini program kala nang ya chakmat but mentala adap kharab ji la la sa punyo minute ti idan sa ka tukan ni minute ya kani program bangin ya ya chakmat ti ka jingkin tip ka ba ar ba walam chipi ha kani ka por ka long gum ni pi ti yang a ban bam tang ba phim ba mya nga nga dei ka ati ki jubab ki jong pi bilaya pha ha kani ka por ngan pulin no ki ka we din ka we kani ka wake a message kani ka juba long thit te thit tang ba ngi bu shwa ken nin sa bam pat kong mem ka juba ka jo phi

lang lai tak par sang biang mo kong mem ti sakawai ka juba ba ka ni ka por lo ong ba hello rj good afternoon juba ba arte la day ka plate tharai em ka plate ka dang lai mo bon apling chung phi phi ong ka plate ni ka paliang ta mo juba ka jong phi pe ka ni ka di ka ik ik ba phi ba tang ba phi ngo ya ka to ti se ai ka juba ong lai ka ta ka hin ka ta to sekawi ke jubab ni long la day pen ban uraja ni RJ ngan jubab kelumar mua RJ from Barit nah kweng Barit kam day kita ke jubab ke jauh pi pitang pidang ngut pat emi ke tuku ka duma to ke jubab hang ni ni ong pibam tama pim ngut dia ka to di sekawi ke jubab long la day ka pliang ni day us lasha badeng mau tari ke jubab ke jauh pi kadang lai to persang biang mo Hello RJ mga iting shan kong kong an nga tharai ka jubab ka di ka pliang ka jubab ka jubi kerang light te persang biang di wansalan ru ilo ong ba ka di ka ju ka jubab te persang biang wansalan ka jubab ka jong pi ka dang light sekandi ka wei I badu na lao so tun di layo ka jubab ko te ngan num ong shu ya ka jubab mentang at sa ai po so ka tu ka ni ki parlok ki jongi begini persang mo ngala ai hin kum tu ti filai yo nga trai jubab kul mar thar thar mo arji bandala de backup liang bam ja ka jubab chong pi dang light ta persang biang ini barit na sau me ila ong kas ka pliang I barit sau me yar dang light ta persang biang mo barit kani ka wei long good afternoon kong kong banda ba I manga I bai I lang nga klem yo ngap na du bas dang ngan jubab ja la ka jubab question ba ar mo but answer jonga de ka pliang ja thank you bai jang persang biang ka jubab ka jopi ka dang lights ka ni ka wi jubab long ba manga ikong te mo jubab ba ar la de ka pliang ka jubab ka jopi ka dang light persang biang khuble rj manga I ba he na mo lai nga ting om ba de ka pliang bam ja ka dang light persang biang mo ilisi la oh hello rj ka pliang kong lisi jubab ka jong pi ka dang light hello rj bandanga isu bangan ong baka di ka pliang la ni ka isu ba ka ba ar filai yo ka jubab ka ba day di ku bli jibun ngan pat puli ka jubab ka jupi na malanga kwa ki wei ke na ya persang shwa mo rj ka jubab ka ba ar la bande ka pliang nga na I kong di sus ni na badan ting persang biang mo kong di sus ni bo na pdeng jopi bla ong ya ka jubab ka ba de ka pliang I kum ni kong pi ma renyang la ong ka di ka pliang ka jubab ka dang la la da fi ong ka jubab ka di ka pliang ka dang la na mal ba pi ti ban bam pi bam te ya ka tang ba pi ngoi pat to sai ka jubab ka jong pi I Aisha ri lo ong ba ka pliang te persang biang mo thrai ka sin ba te la yo ba ka jubab ka de ini ba marwen de ka sla terpat PRG ba marwen na eastern west mai rang ba marwen ka jubab ka jong pi ka dang lai nga so de pa de de ka usla terpat ni shet tang bangim jubab ni shu shet ni shu bu ong tu akiu de to persang biang mo ba marwen sagawi ke jubab ngan puliha kan ni kapur imat kapur kalanang ya lanti no yang abangan sa puli no iki jubab ko bedai tama ngan ai po shaka to to la dei uchiwing gam mangai aisha aisha ngan ong chingam kadang lat na mating teng si ko bungo jiru tampar sang biang ko ngan aisha ting ni lebas ngap shaka to ngan ni jing rai na beteng bans nok ti ban ni hanger program FM Fun Unlimited. Kapuan Chapina ka Akashvani FM Jong Pee.

Delhi. The clock by our studio reads 10 minutes past 5, and of course it's time for your RJ Scarlett to present to you all the program that comes to you every Wednesday from 5:10 till 6:05 in the evening, and this is the program called Moods and Melodies. Paranos ngap gajamir ka basmotna ep baro ki besngap ha gani ga por gani gri ka akashwani fm jompi no shis palai pa 100 megahertz par kumjuro na ke app news on air hakani ka janmir pidan ringan ban ngai rj scarlet e jompi bat nga pidan som pha sa shi sin shi ep baro sa sha gani ga program mangi jupon lam shi phi man la ka singi balang na ruka por sana la shi pho ta la ruka por henry la la san bat kani gri ka program moods and melodies akamen play yo ek singi ka basotna bhati hakini ki kinta banang wan rupina dan ringan bat nga bat ka station ka jangi ke fm jompi bi jinga ala pin kre ya ga jingli ka ba nga khwa ban kren lembat phi ban yo ye ki jingmot ban yo ya ino ino I jing batai la ni I jing sham I ba phila ma ha ka jing em ka jong phi ling ba ka ne ka program ban ngin le ban smu thu ru ya ka ne ka phang ka ba ngin se kren ha ka ne ka janmir ha ja ka ne ka janmir ma ya ji skala ji jong phi la ban kre ya ka phang ka ban ye dei hello ka jing ya khlat la ni ka ta ka goodbye lene ka separation mo lene ka ta jing khla la dingi ong ha ka ktien khasi ka jing khla ka bomut ba le singi hab ban I no shadin ya kanu kanu ka bangi I tam par ngi ju ong ba mo ba I dan I jing ong ha ktien pareng I ba ong ba goodbyes are always the hardest ka bomut ba ting ting habangi ya khla ningi hab ban jinga no na ke ke ke ka de ke ke ka ba pen pang men sim tam ka de ke ke ka ba jinjar tam ka bangi habban le habangi habban I no shadin lane ban ya khlat no but ke ke ka bangi I ni smutnat ha ka jing im ka jongi tinga super khadru ba ha ka jing im ka jong nga ka jong phi labun ki ke ki bangi habban ya I no shi teng I habnya khlat no namar na ki dau ki ba nang ni nang tai ki bun ki ke mo te kala ban de ka bangi habnya khlat no ni jinga no na ki parlok parajor dan ni habban ya jinga ni khlat no na ki ba iet bathon gi jangi na ka kam ga jam na ka jaka but bon ki ki kam tam ma pi ki ba yes ngap ya ka ye ki ne ki program ki bangi ju wan lam shi phi lem ba ka station nga ju sngo ba bon prin jam pi pi ha ban ie la ka chnong ka thau ru ban ne ban be ya ka kam ga jam shi ki wei par ki than ki wei par ki jaka ka leng ka sor bar ka leng ka jala hi ti ha bangi le ni ha ban ie no ya ka chnong ni ha ban ie no ye ki ba ie ki bathon gi jangi na ni ha ban ya khlat par lok ni khlat ba I ba ie ju jangi ka ju wan ra ka jing kya men siem ba ka juwan ra ru ka jing long blau ka jing e ka ba mo ka ba mong ba ka ba ngam ba ha ba ngi ya la la ning ya khlat ba nu re ba nu te halor ka ta nga shi kwa ban te na pdeng chong phi ki be snap ha ka ni ka por ya ka ni ka program moods and melodies man ta ka janmir ba nga kwa ban te ba ha ka jing im ka chong phi ka jing ya khlat la ni ka jing ya jingai bat no kabalakta tam ye phi hatu gari ka jing khlat na ka kam ka jam ka jong phi ka jing khlat na ka jing e no ya ka jaka ya ibrio ne ka no kuno ka ba phi tamang la ni phi thrang ban yo ha ka jing im ka jong phi bun se na pre jing chu anuk sa khin dian mukh nam ba ki ba yas nga ba ga ni ka por ki ni asngo thu nga I rg scarlet nga kwa ban yo sngo nga kwa ban te ba yu na ka leng ka jong phi ha ka ni ka por ka wing nga kwa ban te ba halo kan ka jingkali bala pin kriya manga don light limo ha tin parang ki ombake e kata ka ba e tam pangin ya klan ha tu kan dik ka dream lani a place or a person ka ba mut ba ha ka jing im jong pi ka jing klan ka jing jingai ka ba nanu ka bala pin pang min sim tam ye pi ha ka jing ya lin ti jing im jong pi ha tu ka de ka jing klan jong pi na iba ye ni na ki kimi ki pa ni kala ban de ru ka jing klan na ka jaka ka bi haban e no ne teng teng ru ka la ban long ba pi haban e no ye ka jing thmu ka jong pi na mar ki dau ki bam la ban kiar mo ki dau ki ba phim ban si ba phin hab ban pin du kut no ne ya khlat no na ke e ka kam ka jam ne ka jing thos ni ka ba pi thrang ba pi kwa ban yo ya ka ta ha ka jing em ka jong pi ka ta ri ka jing kli ya jong nga chai pi la ye song thu par ban ye shim ban ta ban I rg scarlet ha ga ne ka program moods and melodies pin hab ban message changa u number ude khandai sao prasan iwei not r lai iwei iwei ngam yo sa shi sin u number ude khandai sao prasan iwei not r lai iwei iwei ngam yo sa shi sin be jonga ka jingkali ha ga ne ka program moods and melodies kalong kumni na pring ki jing ya khlat baro

pihabrule seben e no ya ke ega ba phi thmu le ne phi tamang ha ka jing em ka jong phi tera pe ngi ki lightly kibrio ka jaka ni ka jing thrang ka jong phi ha ka jing em na pe ngi ki lightly la da phi la ya ling ba ban ha ban e no ya ki ke ega ba pin pang men sim tam ye phi ban ka dao yu kala jin jar shi sha shi sha ye phi ban ong bai le ne ban e no ya ka ta nga kermen bepine shimenta pinye to lem shi arji scarlet ngi kwa banya kren mo lesing in yarap ibe ibe gumno bingin ya kirshan ya para shi para log para kinong sanga ban ka leng ka jang har kum ju kham ta mi ki brang ya ling ba ba ki haban e no ye ke ya ga jing im ka jong ki kala ban de kanu kunu ka kabarit ne kanu kunu ka ba kham he ru hinre inu inu hi ijing ya khlat iju khata ba ikha jing imjing ki brio tingin yan ti par shangkat bala da ka bangye thu khana lem yu sha yu be yu be ya ka sham ya ka lanat ya ka jing sngo ka bangi dan halor ka ne ka phang jung ka jing ya khlat ne ka jing ye no ti ba ye jinga u number sa shi si no phila ban message ya sha e r g scarlet i jump ha ka program moods and melodies so they can die sao prasan yu be no at art lai yu be yu be kin yes dang no ken ya ka program moods and melodies be jinga ngin yes dang sho da ka jing roi ayangan pentam dengan kajing rai kabi alvida na kehna na ka film ka ban na ka ju hi ka kerteng ini sedang dengan kajing rai bangan sa puli ki message ki jong phi na ye sa na ye sa ban ngai rj scarlet dang how she spa lai pen henry megahertz but na ka app news on air kani kade ki fm jong phi

dan kami di bagi nega pang tengah la keli baka jing cloud nega jing ya jengai no but no hatu kadi but kibrio ni naga jaka ni naga kam ka jam ni ka ike iru ka pa pila ban i no ni ban jengai no ban ya cloud no naga ta ka pa pen pam sim tam ye pi pi pi amba kadi ka jing ya ban ngam la ban len ba ho ot ka jing ya mi kadi ka jing cloud kabala dangile sakum no kum nuru nginam la ban yo biang mo habangi iye habangi asngo jan yenur yeno kila mandai nei yeng nasem ni ki bana bar ki paki lok ki jor ki bangi kendu nge sotana ni ki betre lang ne mono menuru ki bangi jan ngia asngo iye lada ki jengai ningi nomor ki haban ne chini chatai kaya la ka jong mo ho ngi sung si ngi blau klema ki hinre kat bangi te par ki dang dan hei ha kendong ne shanu shanu ru ha kene ga slapper thai te ka dang dan be ga jing tngen nin re ha ba ki jing ha no da ka ba ki klap no na kene ga prthai te ka dei ke ek ka ba mong shi ja ha du ka ta ka ta hen re pa ri sa ngin shi kran khin dia ro ka ni ba ngin ge mo kham tam ngi di ki briyo ki bang ge yo blai ngi di ki briyo ki badan ka jing shan ya ba ka jing im ka jong ngi ki briyo ha kene ga slapper thai ka nam kut no tang hang ne henry ka jing im ka bam num ko chulan la nur ngin haban jam ning ba ti men ha gidi gisngi hi risa da phi kren kum ne nga kan ma den wi parlo chang ai ba ye et ba I ba ya jan ba ti nga shu nga kan ma ha gidi gisngi mo wan u khnyo jumai de ti bo wan khnyo jumai ti nge po ya phone mas de khnyo ta jumai ti nga rang kli nga ni shu mo dur mo lada ba khnyo jumai kum ni lada u ki kan san kan san ne u a kham ai e ba lada ja ka nu ku nu ba men sao mo ti lada nga shu kren kai gni ti nga ong ba lada mo nga yap no ma nga tharai pin le kam no thrai pin kan ma thrai ni pin pin sam mes ya nga ni pin sa yam ni em la ram don ma nga mai te paro ja yong ba but ke ikaba ikrami inga sotanat ba mo ti yong ba hot kataka jing sngo bla ni so kan ja te kan don ba hi henry yong ba ban ngan so thu pat ti ba kan ni ka jing ya jinga but pm na kan ni ka prthai kan dei no tang shi por tang satang ka dukat ni snem e henry shi sin ka sngi ding se kan du biang pat hi am te ka tu ka pen kamen ji jai ka min sim jinga la mar ba ting ting ho ai ngi la ban ong ba kum para bring ju ai ni kin tin pen tengen henry nga sngo ba ri sa wat ma piru ha min sim ma thapi dan ni ka tu ka jing ka ba klan ba ba ka jing im jingi ki brio ka long ka ba corridor ha du ka ta ka ta ba ha bu blei la thau la ai ngi ka min sim ngam thrai un chu pen du no tang ha ka ni ka slap thai ngi ngej ba ka min sim ka jingi ka im bed ba chi sin ka sngi ngin sai kan du lang mo ba ro ki bala le ha shu ha jingi ki ban sa le ha ki ni ki sngi wat ma nga ma piru kum ju ti ho at ka bas pang min sim tam ka ri ka jing klap no na ka ba hendre ka pinkan mau pa jengi baka jing im jungi ka dei tang shipor ne hasla per te but ka ba kam jinga ai condition in that ya ka ba nginum la ban yu I ya ka ba menta nginum la ban yu I ngim te biru kan salong kum no hendre ka jinget ni dan ka ta ka jinget tinga nga dan te risanam da jong piru nga shumadur ban nga kermen ru ba ba piru pidan ka ne ka juhi ka jinget te risa thank you so much ba pi ya shimenta but I rg scarlet I jong pi but play tu ba ka jing im jong pi te ka ka jing cloud mo ka ba pi sngo ba ga diga ba khia tam bar ka ba sung si tam ho nga ro men jo re ka ta tingan ja men ta sa shi ka message na I parlogi bala ja la jingai ba I bam ju wan shu nga le la jan kalet so ye phi ru ko ri jet phi dan shano mar phi long kum no nga ker men baro ki kam ki jam ki byang phi shal bi khlan ba am ri jet ti ri jet dim long kum ne hello RJ Scarlet ngam ong nga sngo si bangam yo shu banya trei lang but way na ki counselor namar la pha na yu shaka way but ga rehab na kata kada ong la miss ba ye I menta la wan da I way pan kum ta ngam tip I long kum no nga ngit skam ba ma I ru in long kum ma I hi ha ka ba ye trei kam bangin ya sngo thu bangin ya dan ka ju ka jing mot de ri jet kum le shibun e ne koning shap e nai ja than ni ju kin ja ha ba ki par lok hi ki ba ju yes no khti ki ba ju dan ring kad ki ja no na kene ka station na ka yeng ka sam ka jang ni ri jet na pre so bha bing e phi sha ka ne ka program a ngi ne kra no ye ka ga bi dan man ong hang ni e ti na khali ang jing ri jet I ong ba ka dei ka jing let no jang I we ne I counselor I ba phi tre la ma phi mo ri jet ti nga tharai kene ka jingsham ka jong phi kam da dei ka balong personal mo rigid hendri ka jingas ngot na jong phi bani tri kam ritai counselor ibala mi no na ka jaka ka ba phi dan lang phi trai lang phi benot bar phi tamang namar la one replace la one da I wei pat I counselor ti but ita badang ne thma ti phim pat song thu ka long kum no hendri rigid ka wei ngan chu ba ta I phi khindar am ba mangaru haka haka jing im haga bide bar ka tri ka ta ken la bon ba ki school ki bangla hi kai na ka wei ka school ji ka wei pat na ka wei ji ka wei pat but man ki por hi bang ha ban I na ka wei ka jaka puli bang ha ban I bang le sha ka wei pat ban a ji hi kai nga ju lung ba ka men si bang an I ki khna nga ju lung ba ka men si bang an I ki

Anamar, Peter Bridget idan iwe ina hikai jong amin shwa do pang dang school. Iju ang ba ma iru la bon ki ki ngenong kumno ki ki opportunity te la nikiti ki lat ba ila day ban yotre ha ki jaka ki bakham byang ki jaka ki bakham la ban ai i ka jing siu ka babyang ya ka rukom tre ka babyang henry ma i imshim la tre ya kita ki jat kam namar ba isngu benur ban i ya ka school ka ba hi kai me i men chua ti anda ila kham he karta i ju ba bi ba ba bale imshim la ji ban mi na ka wi ga jaka tre sha wi pa te ka wi ngala ban ong ling ba ka ta hem region ga jungai ba ho ni ki brio ha bangi ha ban ya tre lang ban nur ngi ju develop ru mo ngi ju dan ka tu ka min sim ban ya jan ngi sung ta ngi khi lang ya bam lang ya dan lang bar ki ba tre li te bun kan ta ngi ju dan bar ki hi ban ban bat iki ba hing ba sam ru te ka tu ka jing ya jan ka ju dan ba ka jing ya iet kum shi parar ngi ju dan ha ka jaka tre hin re ri jet ha ba ki ha ban le ban jam na shagi wi ki jaka ngim de ban long ma jun thut nam ta jun ki bat ye phi ru kum ju ri jeng an ai ka ju hi ka jing mot bala da ye phi ru ka ple ka no ko no ka lat ba phin yo ban tre ki jaka ki ba kham byang ne phin ha ban le na ko wi ki jaka ko ipat pinha banjir bi kumtar maka jing im kadiban ya bi chakman ki jing sngo iet ki jing sngo tumang kin dan be im la ban buri ya kata henre ka jing atre kam bar ki weber ki breki bak tmai ngim ngim la ban omo te kin kin sngo tnat halu ka no ni kin kinum sngo tnat ru lesi la ban nung kumta henre ha ba ye de ber ka kam hi tinga thaila da pitre hi ka kam na jong la de de du ki breki ba sungguh tenar kita iya jika kam tega saya kan biarlah kebiar nam tajong pi di rigid ita ijing aji mud ngelawan ayu pi tim sanang kita bokeh ruang nam tajita i counselor ibu lah haban mino na kerja ka kebab hitri lang tim minta ite barang wan temai ru rigid ngatrai inda yu ihi akan duksa jong pi pi di ibriu ibat rigid tambah ibat sungguh tuh bah ibat iya bah jika kam kebab hitri ti ngam I don't have any doubt ngam dan kenu kenu kajing arta tien ba ita iban ibaladan mentah kene kaja katri jung piru insa semua tenat bayu pi pinsa develop pinsa dan ya kajing ida ibajan bar iru kumju ti rigid thank you so much I will move on to the next message here and this one is from the isuba yung kumde hello RJ mga isuba ka topic ka bapi ay ka pin ken mau yanga ha usnam arhajar ha karta ka ba khat news nem nga don ngala don ka long ha ka por ba nga dang ya samla but e first love e ba day na ka ju ka shnong ha ba e kmi jung e tip ba ya ya but nga e pa ya kla no na ka daw ba ngi dang ya kna dang shong class 8 ka men siem jong a ka pang hin rei ngam ban si pat ban pelat ye e na ka jing sung si thang ba tang shu lat na kata ka jing sung si nga shu sngap da ka radio tang ban ja da ka kata ka jing sung si ku bla yu shibun suba oh ngam te ba pitan ka ta ka jing iet kena mo suba i jing iet ha irta badang kham long khan yu snam pidan ka jing iet berita i parlog i jong pimen shwa henre mo ki gimi ki pa te mano hi ken suba ban pinshilur ya ki khna samla bikin yelang samla dang khna agar tan de hoy ga pertim takla compare ngila kam pedia ngi ka jinge de parlo kentation rang ya ki barang ki samla ru henre kidan kidan lagi jing mento ki jing sniur ki bun mo subang im la ban len ya kata te suba ngasung thu ba bandu no yiti ka jing it khna mo ho yidi jing it yiba ting ting mo jing it yiba habang idang lunghi karta ngaju iba kishit iskun ba no madang sedang mo dang sedang remun dang sedang kemen dang sedang don ke tukar jing itenat yunu reno te dang kia samla te ke jing itu ke silong ke per bahana ke jing itu ke bangi esyam andang ila kam hek kam san la kam sung tu ndai suba tengah sung tu haruka no pila sung si nam takata te suba naka liang jo nga halor ke ni ka bapila ya tu lem sheng nga halor ke tukar jing hab ban ya khlat no na ita ipar lau jong pi min shua iba pia iet hendrei naka dawa kar ta kadang red pi hab ban ya lak no te halor kata am suba ngan shu anuk sa bangaru laju dan makini ki paralog shinrang ki baik ki jongal ki bamen chwa men chwa ha kata banang khanna ki ki khat pra ka khandai sinam ti ngaru ite i paralog samna jong men chwa ngada perkhat ba ha kapor ba haban ye jengai haban ya khlat no nak tuga relationship hoy kapen khang men siem ba kapen dom lo ting ting mo ting ting si dom ba bali ki le kum tu ting ting si susi baru hinrei haba ngala poi pat shakani karta ka bamentang asngo thu pat ba kadan ti suba la ka jong ka jing bharu ngasi pa khaba ni ri bang nang dan bi tu trai tip kan long kum nu trai ka jing im jonga e ti dan hi ti jing ba be khin dian hin rei bun pa te ka di ka jing sungo ba ho at ki la wan na ka jing im jong jong i mo suba ki dan la ka jong ka jong ka jing
kemen kabakila ay hangi la ka jing.

siro le sikila bandan hinre habang ya chakmat hi bar kajing em kujangi ngatinga dab bidaka takajing hon bet ba mu bam thau klem ya hab hi ru tra bingin dan sabar ki te na taka dangi habanya jam chakmat inde suba te nam taki weiru ki parlo ki ba kajing ya khala samla hi kri ka pan pangmen siem tam me ngatai baro hingi la ban ya manjur ya kata hinre ka jing ya khala samla kane ba ka to jing pam sim kham tam ra ka dik jing e ka baning kong ka jing e ka bala kham jan ba kan re ha bang ya len ti ha bang i la dang i sham no yeno yeno ni la dang im sham ru la da ngi ket ma pa dik por ki ba kamen ka pen kamen bi jing i hin re la dang i pusan kham jilio ba ti ngi ju wan ru ka to jing sung thu ba ke e ka ba ja ka ja bi nam ta ka jing ba ni pi ong kum do ni su ba i ta ha la ban ong na ka liang ka jong a ha lor ke e ka ba pi kran ha ka ni ka por ti su ba ba i jong a thank you so much ba pi shim la don kanu kanu ka jing sung li ran ba pi ni thu kha na sha pang ka ta ka jing ya sam la jong pi min chwa ba pi dang khna ti su ba thank you I love you and have a great evening my love ngan jam na sa sha ka wai pan ka ni ga de na e kong da ba i jong e ba di kong da i ong kum ni Hello, hello, RJ Scarlett. But yet, yeah, ka janmin, ka ba kamen ye pi, ka pang ka ba pi ai, ka long ka ba shan ba, ha ka jing im ka jonga. But ka ba pin pang nuot, ha do kat minta. Ka long ba, ngala day ben iet no, ye ka shnong, ka ba la ka ya nga minta la kumba san post nem, ka day ka shnong jo wai, ha ka dong la talabo. But, ha ka bangala sa she post nem but dab da ka ching kamen but ki parlok ba iet e jonga ba nga ju ya le school lang but rj nga ju pur khat but nga mudur haladi balada nga sa hadu menta a kishnong la jong ka jing im jonga tharai kan om long kum ni pi rj nga ne thu hala shnong ngi bit ngi byang la sa satang ki jing e jing kin mau tim pang tang kat ni pi rj manga na i parlok ba iet e jong pi kubli shibun manga i kong da iparlok ba iye jongka Akashwani FM jongpi the map kin det mo kum jir ho kin ya ya just calling to labun ba gi message jongpi te to kong da nga so tunan ba ka compare ke ega jing sham ka jongpi bar ka jing tamang ka jongpi ya ka jaka ka ba pila he la san pila sa la kum ba shi posnem ba ka ta ka ri ha jowa ha la thalabo ti kong da ngam jite ba pi la he la sa ru ha shegi than jan tia mo sha jowa ti kong da kajaka rumo kadi kawai khamta mangi ki ba sa ha kene ka rika ki rilum khasi nga ju smo ba kajaka ka bangi shong isa khamta ka jaka ki ba ngi la he ngi la san ka don ya ka tu ka jing no sen yang ka bai dei ka jing long ka jongi ka don ya ka jing no sen yang ka bai dei ban ka jing im jongi hi mo ke ka bangi le ka ka bangi kran ka ka bangi ui ka bat ka ka ka ka ship ba la ni ka pen wan dur ba ya ka long bri man bri ka jongi ti ngi sngo thu nga nga la ban sngo thu kong da ba ba pi ha ban i no ya ka ta ka jaka ka ba pi ju pi sngo ta na ban shong ban sa men ta ba pi la poi sha ka wi pa ka jaka da pi dan sha ma dan ri ting ti dap tang da ka jing man lung mo da ken ma wi ti gi sngi na thi ben ken ma wi ka phala pin ken ma wi ka yeng pin ken ma wi ki sin tiu pi li be sin tiu ba pin ken ma wi ya katuka saudong ka saukun ka jong phi te ka ju kapin tamang bhanga nga sutu ba yakata nomar ngiru aha ka jing im jong ala bun kishnang ki ba nila paisa man cha shnang nang tungi pai shakawai ka jaka na kawai ka jaka tinga shikin mau shi lung men siem ba shikin mau ba entang shula po ya den ti biang na katuka ju ka shnang ni sngolong mo katuka jing sngo ka bangam la ban batai de ki kin tien te kong dang tra phi phi sung thu ba na manga rong la ju sham yakata ka ju ka jing sham ti kong da khwing laban ong banga thai ha jing im jong pt de number ba pi haban huat ek kam ka jam tingi poi keleng keleng mong ni mungi wat ek jing puli ni wat ek kam ka jam ni haban mi na laki shnong na laki jaka ka ek bang kwa un pin chlur pan ni ui mo kong da ba ha ga juk menta bun ki khna samla le ki mi na laka jilla ki le chiki wei ki jaka ki le ban kamai ki le ban trei ki le ban kata ki wan pa ki le ki wan kam prathai menta number bla suk ka le ka wan ru ka kham jan shu shu te ka jing tmang la da ka don ro kong da ngatrai phidang la hi banit ka shala thlobo ngatrai da pi yo ban ya ha ki ju ki surak da pi yo ban yu iwang ek to ka saudong saukun kan wan rahi ka jing tngen ha ka men sim ka jong phi ngatrai pila man ne kum ta kong da la da yo ka lat mo sa le khmi le jingo ya ka jaka ka pila shong pila sa pi la le akai pila im kumbashi post nemi e te kong da thank you so much a pi te banga sngo tna banga ye bhai pi te kumbe shibon e ka jing shibon ta ka jong phi kong da ngan jam na sa shiki we de ki parlo jong phi mo number ba ka por ngi sa sa tang khin dia e sa ka ne ka we ka de na e barit na sao mer idan barong kum ni kublai rg ha badon ka jing ya de la ne ka jing iet ka khata bar ka pang ka men sim wat tang ban jingai ru

yathu khana ru yaki kon chapangi por let school jonga kongkong adu jaw mat phi habanga kenmau yaki tagi por lada long bala ngam kwa ban are basidang reka message jong pi number baga jong am takla dukun tang shiteng mat to to compare te basida anni ki por khana school mo ki por le kai but fiche kenmau ne basida lada yu penyanu jori am ki khana school ki bamenta bagi por school ki jongi mecha ki phear bhangi ngasu mun chamo ngia yo ba ban le kai mo kenting ha school ru ngia yo ban le kai banyar ki kuma kenmau mo pi hi yaki no hi kai mo ki ba la hi kai ngi mchangi dang khana te ko por school ngatrai ka jingim junu jong nuru ki bala yo kala ban school ka jingim ka jusngo tanat bha ha ki class ki barret le bangi dan ki parlok ngia le kai ngia mare war hadu kat mentar em basidang si iskun mana mangarong di no hi kai ngatrai pi tebe kata te ngia yu ki khana ki ba khamrin ka school ka bang hi kai ngasi dingo papa masan de bam jaru kisi amare gele kai bang ju ong mo parano hi kai ba ni mo kumnu kya la ngi mata bala nang he nang ya garta ng so masan de bam ja shi kwa tang man thia kwa wan shong hande ki khna pat ki khna school masan de bam ki amare gele kai ngasi itnar bhai ki tingi ju ong ba ni kum ki ni ki por tingi myo shu mo ngi te bala ya temen la ye he garta kum ni tinga sung thu ki ti ki por khna jong a jong phiru kanu kapin tamang yengi ti bashida thank you so much hot kalong ka ba e ban e ka porjilong khana ba phila batai ro hani khindia de ki kintien jo umlung so so thamu bong sashi sien sashi sashi sien na kwa ban long biang khana barogi kwa ya ka tamu ban sedang biang ka jing im ka jongi ban im biang ya ka jing im khana ka jongi ti bashida thank you my love thank you so much mo pipin kan maul lam yang aru ya ka por khana ka jongi kene ka bai kre ni kong na bari kong na kurba yong manga I little sister jung pi I baya hello baya baya yong ngalawan pai mo bai pi klang em hen men ho nga klang bari baya yong ni ngala yam ki jing rai ba pi pen tem ka kta bha yanga na ka lang jonga te hen men ka baning kong e ka ba kta bha yanga ka te I mei bari I pa ru kum ju ka dau ka long ba de maki ki men sim ki ba corridor e jonga ki ki long blei ha ka jing im jonga de maki ki bala khala pun ki la rila sumarenga Nadu banga wan jakani ka slapper thai henry mentang ngasngu blau palat ba la sha akni jindat no yanga tang shi teng por naki haka por balingkot bha jing shi sha nga dang sngu don kam bha ba kinang don ban nga kham tam ni le ye I mei ba ju long inong yalam ba inong I mean sim kum no ban im ka jing im ka bati briuti blei nga kwa bha balada I mei inang don ban ye kemen lang shi yeng shi sam ba ka ba arpan ngasngo kinja baminta nga dan jingai nalaga shnong ngamla apat ban ong ba ngan I sindan namar nga hapi ban sa sa shnong la jong tang yaka baminta namar badang don ka jing e jing khang lan ngam ban si ngames palat yaka trep ba iye jimei bat kumju yaki hinmen ki kun hinmen baro thank you so much sweetheart love you take care may God bless you always and 3 kisses I'm getting from Bayas Baya thank you so much oi Baya yaka baminta ti ban lej ban wan te kanum pat bha nam ta jong pi pina ban shong shua sha ka jaka ka pi shong pi sa aminta ba chisin ka sing pi ha ban lebyang shala ka shnong ka thao ti Baya halo ka jing du no ka jong pi ya imei ka jing du no ya iparu ngas ngutu bandu ikikimi kikpa ti ngimdan kin tin man pensngo ru yak tuka jingkan ja ga jing blau namar habangi du yaki long shisha kum bangi du yo blai mo baya namar numdan bala ban replace ban shim yak jaka jing kikimi kikpa ha ka jing em ka jongi ti baya piru kin ma kum banga ongi pikachu himo ma iru ikin mau iye jala I pa jung I bala khla la lai sne menta bat ka jing khla no ka jong I kala pen e bhaye I be in pen la jaka hanre ka deitang ka jing kin mau ka jing hikai pat ka ba ipa jung I pikachu lahikai ihikai ye ite nangam ta jung piru baya ya baro ka jing iet ka bai mei lahikai ki jing sneng gitin krau hoat ka nong pin kemen kam bun shala dai dang don bar pi henry to te ba ka met kam don ru kam sim ka jing sngo ka jing kin mau kam tam le baya ka jing kin mau jung pi ka dei ka jing pin imbyang ya ka ei ka bai lahikai mei ya ka jing em ka jung pi te baya thank you so much ka por kala ya ngadan sa tang sar minute ting an num da yo than shu bang an kren kam bun kitin te baya bai jinga ku blai shi bun ngan sa jam ngin sa ya beteng dia mo ki wiki por ki wiki phang ngan jam na sa shi ki wei per ki wei ki jump ki bala pa ya ki message kene ka wei ga dei na e ajin kemen bari ajin kemen yong kum ne janmir basuk ba kemen ye pi hen men pi long kum no hello ajin kemen nga nga chat nge khlan be ijunga pi bat kum no I ajin kemen yong nga kemen bi dana pereng ga mer ka bokat ga bakia da ka jing sumar uble ha ka jing im ba man la ka sngi phi wan ra phang ayu man ta ka jan mi en mangai a jing kemen an ni ko a jing kemen I por ngadan sang sang mi nir ben ta teng am tha rai ngan yo shu ka la ban puli biang ya ka jing kli ta ma kam phel a jing kemen ha uwei par